Kuluma nazonke sakalomdida sangale efikele mina ugogwami ngikhomba ixoko umntu ngamanasa. Ngikhuluma ngeAfrica mamazi ke lapho ngikhomba inkombi ekhoneni ngikhomba usise ngikhomba ube ngamkhonwa kusibongile. Hawu kodwa khosa ngikhulu nabo mami ngiyeza ngithi ufule ngifuza ngifuza umkhompi le kokhobi. Yimi ke umgungu lapho ngizaza ngasho mina ndimi mina ngendaba ngigwe go konke ngamanasa. Yimloyo bese bethalikho ngidlozi sina siAfrica mamazi yasebenzela. Kuza

Sunu sako sunu ma maritununa Fama Allah ayeta halika mo luwala mabela kenyade.